ava ebeto naso me se afida sene oso de uba ebeko ubo na ube tia dasye ye ni pe jesye ina ba unise sanye me na wone ne namono oya apam trust wen ya kofo oya di pa ana wadi afro me se na me oya apam.